kunaruka numoro borom wo ibora harbor ko kenra kusuba man no ko gonu ifo yon tono kul payga o indu ko gonu na la arbana sana giru do bin kan waran kakin nidu andu idunte amu yiro kini yente gano igonu sanaba ngene igonu ko ware ba me kul payse o kina kawin la bro iban zano se tamatama na ruka dindikini la bro ni bonu iba ko na no se kasiman na imu yibo do ko na fedo do ko na fedo banna baka ga de kanera tutuma bronki ho norfumo afumba kaga maki norudi ona ale asuta musuta demin ma kaga maki noru akoitu musuta iwa sharia kinye de bonne kafe kene imaza no se tamatama ne woni ndoni imu para ku mer mer tegina nkuboro na zakari zulkifin za goro jibri zonfona jibri fo anka hinza jibri zonfona te yako jibri zonfori kuna kabu kabu ka te nakku karitu tumaka inkate para ko mogina ko ndo kamme abon la bargo ne ka ibaza non se tamatam de mun ndo ko enen kire ton ton i ko yo kan ko igara saka o kina sube o ka kiron gon ke bu kene bugu idu do kamme na win bi ori kante nsinti daraja wan wan yo don correction wonu nsintia ko yo bi ne kan gon ko correction ol tem ba ka gari ke tutuma de kanera ye bonu kin feri ni ndo sadi metri ki ba ko ori kan ko ko gwe tanin de wonu kin do ya tutuma ka de meta akwai ko baro amfani fo ya akwai ko gona ga making a for burungo nu ko zanye de bon ima bon zano gori kante nsinti daraja wan wan yo don correction wonu nsintia gori obine kan gonu ko correction ol tem baka gari ke tutuma de kanera ye bonu kin feri ni ndo sadi metri ki bako ri kan kwe ko gori tani de wonu kin do ya tutuma ka de meta akwai ko baro amfani fo ya akwai ko gona ga making a for burungo nu ko zanye de bon ima bon zano gori kante nsinti daraja wan wan yo don correction wonu nsintia wale obine kan gonu ko correction ol tem baka gari ke tutuma de kanera ye bonu kin feri ni ndo sadi metri ki bako ri kan kwe ko gori tani de wonu kin do ya tutuma ka de meta akwai ko baro amfani fo ya akwai ko gona ga making a for burungo nu ko zanye de bon ima bon zano se labara kulpa ya alfatan ko hawa kananda Christian abine nyeno kameda inor komanna aginde nyenzo trukunaruka numoro borun ke inkante foyon tono kulpeiga zai kaina kino sai mu labari kindo kuna labari sintika iba ko ina no se nyeno imu para ku mero zulkifil zakari de iba kabu jibri fo jibri hinka jibri inza jibri zon fo mamma na ka imu mero tegi zanna gisi agoido ateko bina yuna kwe ko barayome de hon larbo ka so na patriandu idunte awun jibriwe kini yente kabu kabu ka aima akulpai nte ka de iba kere honi merutegi na un konseo nangisi ngoido no nasara jirirubin kan na waran kake nido andu inkante awun jibriwe kini gunte de ya safu kuntena kangisi onkuna para kumeri kukari tutuma ka awin bonwa awin harkusu meru tegi na zakari zulkifil. Kukari ka inikate akidi kibu indoa kame nyonika kukari tutuma tega uka imani. Na tema kuka ima nyona kukari tutuma temba ya kakaki alafia indoa kame. Sabuta indoa kame inu unodoa kame akoto unu alamari ya kwene kabara inikukodoa kame nyoka inyosuburi fatunzi bondoa kame ni dia initutuma nyono nyoni kakamedamu. Zanyi ogoro nye mwogine kuyo ayini kate. Jibri zonfo ka inwi mer zakari zulkifil na wui ibera nte. Hakinyena be ifanye baki. Nye de gonu kufo yo sammabame kulpeise. Yabono nye odika a asu yini kate kwa rakuma kwe mwogine. Debine kbeo lika nye ogonu kote awin mwogine kuyo ante. Senye oma likawa liho na ganna wani yo debine naborfo kambeni kanyoga. Nye de bon wendiro kukari tutuma nye yini kate ayinika zama tutuma paraku alkaria ayinika kwenna mwogine. Zulkifil zakari paraku meru akiana kini ndofono kunyoke nyo ya kogu nania nyo malika wali tutuma wa naruka mwogine kwe uiharaka wanu wanyo naruka paraku mwogine kweyo adi ii kulpei dia weiboro haruboro kukia narkusu honkuna. Zulkifil zakari paraku meru na unzama kumoka nkuma bele momu la sabu wanu wanu kanza nye mkwara kumeru za nangisi jibri zonfono ntea akinye bineye dia gwe wanu wanu za kunseyo no iba ki meri gbetiru no iba ya kaki uka kiru ngonu kwe te na meri no
diya ɲi wo gonu ko fo sama b'a mɛ kulu pɛyi sɛ barakun alikariya borun minɛ gonu ko ci wo ka gbera su ɲini ka tɛ se yo bɔn i mo kan mɛ dam sari gawodi a ɲini ko tɛ e ka yi ma labari kɛrɛ nu ka i b'a gubuzeri nɔ se na labari ka i b'a ko nanɔ sɛ ɲɛ nɔ hɔn kunna fɛdiyo kunna nɔ i b'a ki yebo kunna nɔ i b'a y'a ka ki de ka nɛɛra dɔ nɔ sama to toma nkini ko hɔn nɔru banna ka na sariya za nɔru bara maki nɔru di gonu ko yɔ to de bine maki nɔru di ka bara biye a ko yi to de ya ma y'a ka lakari i fɔ ka na yebo kunna fɛdiyo dɔ de bine goyi dɔ kan gonu ko de ka nɛɛra tɛ a fɔ kin di a ka nɔru kaza a su ta gonu ko yɔ to ya gonu ko kɔ yi to ya de ya i fɔ sariya ki ɲɛ di bon ni kanba ka ko ya za ya tɛ de kame ka tɔn ka an wa ci ni o gonu kan ba in ka tɛnsɛ o de ya in su tɔ ni dɔ a yi maanu ba mɛ tɛ ka koyi ko baara yɔ za ana kibɔrɔ di bɔn o bɔn o y'a na nɔrɔ yi tɛ n ye minɛ nɔrɔ di nɔ a sɛ nɔ de ya ma ko kari ka ta den ta ni n bɔn o ma nɔ bɔrɔ fɔ n wa ni sɛ kɛrɛ bɔn o a ɲini ka.

0: jimuri oko ti atu pai suzi ano baba mandela omo lola omo ba
1: dupe bi eru ba sope atun ri omi igba ni iwojo olorun ni ojojumo la wa dupe fun oluwa olorun wa nitori pe onda wa si o npa wa mo ko fi igba kan fi osile a o ma yin yi lilo bi bo oluwa npi abure to daju fi bo eni kokan wa kin lekan si ni ojo ti oni a dupe fun anfani ti a ri gba ni owo oluwa olorun wa nje oni tin se ojoru ojumo ketadini ogun osu o kudu odun egba o le meride ni ogbon lati le se refresh ti ago mejo irole ti ko ya seju bi marun bayi ajo oju agbonyi e olufe wa akinyo e ti enduro ti wa lojumo ojo ni ti yin gbogbo ti enda si ti wa lojumo ayo je ti jejera le ti ma so ya kokoyi ayo ni fun wa ni ojo ti oni awon oye ki a ma ni awon kan pataki se ona ni pe ati nbe ninu isi mi bayi sugbon awon ti o se pataki ni pe mo fe e pe ki a mo oruko awon oruko idile pataki oruko mo fe idile marun ni amu ni ojo ti orin to pe oruko ti ababi omo o le ja mo ka to pe omo okunrin oruko ti won ma je awon obere oruko ti a ma so won ona ni oka ti amu jade fun ojo ti oni ninu eto yi a fi akuga ki baba wa ti mo se sumanu majidi baba ile isu salam aleikum aki le kan si koda adupe fun ni ojojumo gbogbo ti e nse Olorun ni elesan ni gbogbo igba Olorun ni dojuti ni akoko igbogbo lo be yin ko ni bi ara inu akile kan si pe ko asiko wa be ni awon miran ge bi belo jafaru asako ni na awon ina bi ni baba wa lawon to lo akinyo baba wa ni ilu mo na Olorun besan akin ya wa bi oye ti akinyo be ni awon miran ti jan masudi awon yi won duro ti anu jojumo ojo ni ti yin ayo ayo awon ti won pe ani ojo ti ni ge bi ya wa ati pa fidele haki pe eku bi nkan se lo ayo ni fun yin ka lo pe lo lo wa na ka tun mu eto wa si ka to won yo

0: alo wa ti njo nile ero wa ni bi yi e kuro le o e ti pe wa
1: atale
0: adupe o
1: amoto lati ju apo
0: ki a se jopo en tori pe eni awo oro pataki lati so fun ohun ta nbere ni o ya nri ti mo baba
1: awo ni ilu lo na ni o ike do e pe ola iya ni je ni bi eni ti baba ko ni ti de se ipa ti o ni ti ka ni o de
0: abi Yeah, zero karan katra susandisa karan katra karan katra o maritinho ni akoko yi pelu amura o matesiwaju

ni a o ma so olorun lo fi si wa lenu adupe fun yin je ki gugu yin e ma yo si wa lagbara ti oluwa ohun gugu ko nsele se nko kan gugu yin to je pe nipa itu ti ye won se tinu indo lori se lori ero radio presenti lagbara ti oluwa inu tin na o ma du nigba ti inu indo si wa olorun papa a fi opo fun yin lagbara ti oluwa ohun gugu nsele se nko kan yo ara yo ni binu sin yin ayo ayo ka fi pelu alesola fun awon agbagba

0: aka wesia gire wi gire mo mini no bi bado ma men saka wi gire mo wi dan besen da aka wesia mu isowa inwa me dabar ko tenti tama ka yara na nembe no sia nkire de me na inti be tia nan sewa sa mindi dabar ko tena kon ka be sesia mer besibo pa ngura ma besen bene tim ka nize tim ko kari ba mo buka ten no bro si buka kenya do me ten no bro ge ga sun unane me ba kenya buko kai ko idanu besen da barbe so ma besenting ro uni zeda wini zenda bo fagdodo kai bakwa me bakoko bukatena brasi kenya 60 donor mo ye wolo mabayi gberu sui igbe bo so ko bu sui te tako ye nkaso suku me bakoko besakuru suka nuko do tusia ye nkaso sim so aso wa basu no samo maka gem nsare de yakosun ari maruwa yuko kasun aliri na wan domi men saka beba bin so ai ko sina mi sin ka ten gison ton gari nsare do te bakoko be ba ye nkuna pinpin mi menindi kasa piko sako nuko do butusia domi ba kurun pare na ba mo mi isakimi yako kakura gengim ye wolowa ba ben da kar we sesene ma we ne su be ison domi igbe te ba sui mi bene gibo kan nize gibe sa ba na ba ipo doru kwa bagwa ba kokoso kwa toru men saka we ne bo sina bu ye ngari ko bakko bakpa nije gibu ba kura ba wura be migia budabu bentengiro dabaru ken besem bene gibu mani be ba mana o besem bene ntengiro bu ma wunti dabaru ken saka yeso mini ndika sa pi ko ni pasu wasu nyinda inwa me ti ma kaira ne be no sia nkredeme besem bene te ngba ko buni benti nuku dobu ya ba tusia mu domi ba kia bu be bolu ga ba piko piko bim tim so ma dodo kai ye ba mon so aso ye ngolo men saka ton ye mbira ga ba ne ngwene bu ko kari ko ni bu wa bu kanuku dobu tusia yenti sane ngwe nsu be nosia na siara ko ba manka ya imba kwa Christian avosetien blagega Faisal Idrisu sanu sanu hano kana kusuno ka sun sia a dabi si sunu turi
1: fatene TFM barute nonu
2: 17h 18h25 jamais seul jamais seul toujours plus proche de vous fraternité FM 96.5